0: Making my sense, you were supermarine there too, Tibua Kiribian Biole.
1: Well, Kiribia, no matter to get by the family. The young running ambulance almost on Bonya Sound, or I went to Mr. Samanaman and I left it in, and I was to say that I want a chiamate. Nan, they won what also I sent saying, yeah, was about the Amanaya to coin, what also my ring and real money. Yamaneta chiri ko sa aso ko sa kuwena sa nga puto toto biyamono nroje nroje ko sa kuri kuri sa buline ko na korla kanole biya na andra ko toy ko tuno minto kuro bokuri ay maate ma puto beke aso ko sa batiga to sa beto ganda aso ko sa malinga na liyamon na ya sa witum biyamono na andra ko naman tuwa sa ira si minto koleta maganita aso ko sa buo ay ang chiri ikiera ringan na liya oni oriyeta yari ko na puto mulekira. Hari itu nyuling abu tamero wonde mohon simbu yoga tani abu tamera asole. Kalau mau naik tu asli dengan negri asli das tu semua tu dia.
0: Amen.
1: Proses itu asli kita bukia Yona. Jadi tahu ani. Eka mana gigi kau mina kau mau tu gigi aku mina sabah.
0: Elio awan tu balia abak mubol ya. Gentoki togo kolera elinde nyancha eto tuerere. Kembugu mbugu kiliani kwa kia gendrete kuna kuburukani nyanche mwono kuhetanya. Hira akabayonulia akabatebia. Inyimoki mwondo tasi nyanche ime. Ero neto erere asimole. Ikiaga na manjirenga ninche na agere kembugu mbugu kia bachire. Nwanyana baigaba ntubalia bagatema ne chinguru kwa sukiha emeli. Eliko chia senge ukulinde tiba nyalete. Ikiwere kembugu mbugu kiliani kwa kia gendrete kuburukania enyanche mwono kuhetanya. Asa yaba ntubalia bakalira aso manene bagateba. Ayo manene tuwagosoro ire. Tutiga tusira senge ncho yobu kumabuwa montoyo. Tuwabaisa go tubalira okomoche kugo kwa kwa monto tali na komoche. Ikiwere omanene wakolire bunabuwa nchiti. Elio bakaimo kia Yona bakamuruta senyanche ime. Ero ekaba nobo tuereru. Elia uguo abantu balia bakairo ka omanene mono bakamoruera eke nguanso na kumulira chira. Wano manene agachike nsue nene ekamera Yona. Na Yona akabera ime asenda yensuelia ama tukatato omobaso na obotuko.
1: Amen, amen. Profesa mbia muna asawa swa muku ya. Ingana nera u profesa tutaje tukoba munaye sana no ene nlio mache abakani ko

0: nga na mayajigi sa FM ingako ya mga nonsi
1: Omoyega bwo kunyoro mwaka yo mwageso yori ngo mu prime minister Raila Odinga kwa giri kwali gani burero naba Kenya ko imurunka ne ririgo mono ri amafuta abantu bense abanyanyimbo ku ronyamira no tugutuka mangana yo murero obabono mandia nabo ige kyamagya ODM getigarite ko bege ko ngukore ngana no mukonyu bu murai bwe kyamekyo
0: Ikaranzuike Ujigukuwa asistishi na mbeya mo asubo tukibuime Egisa FM ingako ya manganonsi Rusila Obiero
1: Na kuariga nirio motegara rituema nyamangana maia senchirere yobu ikiranu yechinsa isato chabono mambia Omora iwe